nge mboi Kwe buli pa ime ya payo Sinye tili meli na li timba nchama Manwa ya yo fanja